yambaraga nimero 20 mu mugongo. Uyu muhungu yaririmbwe mu ndirimbo yakunzwe n'abafana banayitora nk'indirimbo nziza, yaririmbwe n'umugabo witwa Jammy, umufana w'ikipe Liverpool. Indirimbo irimo amagambo akomeye iti yambara nimero 20 mu mugongo, iti niwe uzaduhereza insinzi, iti iyo yirukanka ava ku ruhande rw'ibumoso agaruka mu kibuga akinjiramo indani aratsinda agatsindira Liverpool. Ni umunyaportugal niho yavuye, ni mwiza kurusha Figo, ibyo ntawe utabizi. Izina rye yitwa Diogo Jota. Imana ikwakire Diogo Jota, uruhukire mu mahoro.

hazira ubutitaro ratera ntiruterwa naguciriye imigani rwabugire na rwanyonga umushyeka bego n'umugore nyiransibura ariko wari umugani 1892 rwabugire intigeza atsindwa mu bitero by'ubunyabungo nagusomeye ibisigo mu byinga bwa birata ubutwari bw'ingabo zo hambere ariko ubutwari si ugukunda intambara 1880 ibyatsi bitesekeraho inzovu zirwanira nuko imbuto y'akarunda yera ku giti cy'agahinda naho ubundi intambara z'abongereza n'ababowa zashegeshya South Africa uzaba umugabo wungabana na basi uzaba inyangamugayo.

0: Fabrice sibyo yabikora.
1: Uramwana se n'umuro ryo twamubaraga mu bana bitonda mu kigo.
2: Ndababwiye ngo nakubiswe n'inkuba nange.
0: Nesere ko ari kwa muhano yutamuhutaza kuko n'icyaba ari cyo gisubizo.
2: Ahubwo sugira ngo ngiye sinasazwe n'isoni nkabanza kubura amagambo mbimubazamo.
1: Ntumbwire ko wakoze nkaho utabibonye.
2: Oya nanone. Namubwiye ko adakwiye kujya areba filime z'urukozasoni.
0: Ukabona byumva se?
2: Yarikirije ariko se namenya nte ko yabyemeye cyangwa azabyubahiriza.
1: Buriya rero ni ugukurikirana neza ukaramungana ubwo bakunda kugendana ukareba niba ntawatangiye kumurarura.
0: Ni ugucungira hafi da, naho ubundi wakwisanga ageze hafi.
2: Njye ku ruhande rwanjye nzakora ibyo nshoboye. Ariko se mwe mwiriranwa nawe ku ishuri muzamfasha iki?
3: Sandri, kugarutse se kandi papa warongera kwirukana?
2: Oya, nikojeje yo numva kubona ari nkubwiye inkuru y'igice kandi warancumbikiye ari amakosa.
3: He? Wari ugeze aho muganga yaraguhaye ibisubizo bigaragaza ko utwite.
2: Umva fe, numvise nasaba isingwa imire ariko nsanga bitashoboka.
3: Sandri, ni ukwihangana rero icyo gikombe twese twagisomyeho. Ibikubayeho utagira icyo uhindurira tuza.
2: Ikintu cyanshenguye umutima rero kurushaho ni ukuntu yabwiye Kevin wayinteye akantera utwatsi.
3: Uye sha ntumbwire ibyo. Yavuze ko atari ye.
2: Ko yavuze ngo ningaragaze ibimenyetso.
3: Oya ibyo ntabwo Kevin yabigukora.
2: Ubwo usumva namfite inyungu ki mu kumubeshyera?
3: Ye baba we. Sha yababaye umuhemwa Donati neza neza.
2: Harikira nawe yakwihakanye akimenya ko utwite cyangwa wenda n'inyuma yo kubyara.
3: Yihorere sha umva. Nkimumenyesha ko bansuzumye bagasanga ntwite yahise amburoka.
2: Mana we, ariko kuki abahungu bagira ingeso nk'izo koko? Ageze kukwicira ubuzima akanongera kuguterana mu bibazo aba yagushyizemo.
3: Sha ngibyo nyine kandi sha biba kuri benshi cyane. None se Sandri, ubu wabibwiye iwanyu?
2: Mpfa, kereka nshaka gusezera isi. Sinshobora.
3: Hanyuma ukumva amaherezo ari ayahe?
2: Fe, amaherezo azwi n'Imana.
3: Ariko nge ndumva wabiganiriza mama wawe ukamubwira ko byakugwiriye nkatwe twese.
2: Ko azahita abibwira papa kambamba koko?
3: Ntacyo yagutwara. None se azaba ari we mubyeyi wa mbere ugize umukobwa utwitira mu rugo cyangwa azaba ari we wa nyuma?
2: Sha papa uri kuvuga ntabwo umuzi, niyo mpamvu uvuga gutyo.
3: Erega si wowe gusa, twese baduteye hejuru batugira ibicirwa mu muryango mu minsi ya mbere. Ariko se iyo babona nta kindi barenzaho ugira ngo ntibatuza.
2: Sha nakubeshye sinzi aho nabihera.
3: Kwindi tihishira ejo bundi nutangira guciragura bazahita babikeka kandi nibabyivumburira. Nkeka ko aribwo bizaba bibi kurushaho.
2: Ubu se koko nzabivugana nzabihera hehe koko kuri iyi myaka yanjye?
3: Umva, ni ugufunga umwuka nyine ukababwiza ukuri. Biragoye ariko nyine nta kundi.
2: Mbega umusaraba we.
3: Hagati aho se Kevin, warakuvugisha nibura?
2: Kuvugisha bwaramvugisha, ariko ibyo kwemera ko yanteye inda ntubimuzaneho.
3: Sha, ikintu kimbabaza rero kurushaho ni uko ntibintu bitubaho byo kubeshywa ko dukundwa kugeza ubwo tugushwa mu mutego bidasigira abandi bakobwa isomo sha ngo bitume birinda.
2: Wahora n'iki ko byose ari ntamenya? None se fe,
3: ndakumva.
2: Wambabariye nk'uko warancumbikiye ukanyemerera nkaguma aha ngaha iwawe, ko numva kuba muri ruriya rugo n'ibibazo nagize bitankundira.
3: Kuba iwanjye se birakemura ikihe kibazo Sandri?
2: We nyemerera gusa, ibindi nzabyimenyera.
1: Marigarita, rero nge mbona aho bigeze. Iki kibazo cy'imyitwarire ya Sandri ntitudakwiye kukiherera.
4: Ugiye kukibwira nde se wundi usimbura ababyeyi?
1: Niba mu rugo umwana akomeje kutunanira se kuki tutabibwira abarimu bamwigisha? Nabo bagashyiraho akabo.
4: Se koko wajya ku ishuri uvuga ngo umwana yakunaniye?
1: None niba ariyo nzira mbona ishoboka kugira ngo umwana ajye ku murongo, ejo natahukana izo za sida cyangwa za ndwara zindi zandurira mu mibonano mpuzabitsina, uzirirwa wibaza ibibazo byinshi.
4: Ariko nubwo rimwe na rimwe nkubwira ukandakarira, mbona amakosa ari we nyashyiraho.
1: Gute?
4: Iyo tuba twaregereye Sandrine tukamuganiriza ntabagaragaza imyitwarire. Nyamara nibura iyo tuba twaranamuganirije ku buzima bw'imyororokere, wenda twari kugira impungenge nke.
1: Iby'ubuzima bw'imyororokere nakubwiye kenshi ko butandeba rwose.
4: ariko kubwo mperuka tuganira na Tereza.

hakurya y'inkiko z'u Rwanda twaherereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho umuryango w'abibumbye watangije kugerageza umuti wa Ebola. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rigaragaza ko bari kugerageza imiti ibiri ishobora kuvura Ebola yo mu bwoko bwa bundi buryo. Irigerageza riri gukorerwa mu ntara ya Ituri, ariko ako kakaba ari kamwe mu duce twugarijwe n'ubwandu bwa Ebola muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuyobozi mukuru w'umuryango w'abibumbye ishami ryawo rishinzwe ubuzima, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yavuze ko abarwayi ba mbere bamaze guhabwa iyo miti kandi ngo abaganga barikomeje kubakurikiranira hafi. Uyu muryango uvuga ko iyi gahunda izakomereza no mu zindi ntara ziri mu bwandu bwa Ebola. Icyakora ngo kwemeza ubushobozi bw'uwo muti bishobora gufata igihe kinini. Iryo gerageza ry'imiti ya Ebola batangiye rishobora kugeza mu ntangiriro z'umwaka utaha, kandi ngo iyo miti bagomba kubanza kuyikoresha ku barwayi batari munsi y'igihumbi. Imibare iheruka igaragaza ko abanyekongo basaga 1,400,000 bamaze kwandura Ebola. Iki cyorezo kinamaze guhitana 438, abagera kuri 208 nibo bongera bamaze kugikira. Naho muri Uganda, abaturage b'iki gihugu bakuwe mu nzara z'Abanyafurika y'epfo bakomeje guhiga bukware abanyamahanga. Indege yari icyuye abagande bagera kuri 273 bageze mu murwa mukuru Kampala bavuye muri Afurika y'epfo. Aba baturage batashye iwabo bari bamaze iminsi bahanganye n'imyigaragambyo y'abaturage ba Afurika y'epfo. Abagande bari mu Banyafurika benshi bari batuye muri icyo gihugu cya Afurika y'epfo mu buryo bunyuranije n'amategeko. Abatashye bavuze ko basize imitungo yabo, ndetse ngo hari n'abatandukanye n'imiryango yabo kubera ko bari barashakanye n'Abanyafurika y'epfo. Ubu bagiye gutangira ubuzima bushya mu gihugu cyabo. Ubugande bwiyongereye ku bindi bihugu nka Nigeria, Ghana, Malawi n'ibindi bimaze gucyura abaturage babo bamerewe nabi muri Afurika y'epfo. Abanyafurika y'epfo bavuga ko aba banyamahanga batuma abene gihugu babura akazi, aba kandi ngo banacuruza ibiyobyabwenge byangiza abanyagihugu Afurika y'epfo. Iki niyo mpamvu bari barabahaye umunsi ntarengwa w'itariki 30 y'ukwezi kwa gatandatu 2026. Kuri uwo munsi habaye n'imyigaragambyo simusiga igamije kwirukana abanyamahanga. Kuri uwo munsi inzego zishinzwe umutekano wa Afurika y'epfo zavuze ko abanyamahanga bagera ku 25,000 batashye iwabo, abo biganjemo bakomoka mu bihugu byo ku mugabane wa Afurika. Abakiriyo baracungana n'ubuzima bwabo, ariko ibihugu byabo byiyemeje ko bigomba kubacyura inzira z'ikigendwa. Naho muri Somalia, umutekano w'icyo gihugu ushobora kujya mu kaga gakomeye. Uwo ni umusaruro w'icyemezo cya Leta z'Ubumwe za Amerika. Iki gihugu cyavuze ko kizitambika gahunda yose y'umuryango w'abibumbye igamije gutera inkunga ibikorwa bya gisirikare byo gucunga umutekano muri Somalia. Kuva mu mwaka 2009, ingabo zo mu bihugu nka Kenya, Ubugande na Ethiopia zicunga umutekano muri icyo gihugu. Ibyo babikora mu butumwa bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ariko baterwa inkunga umuryango w'abibumbye. Kwa mu mwaka ushize uyu muryango wageneye ubutumwa $190,000,000 z'amadolari ya Amerika, ndetse muri uyu mwaka bateganyaga ko iyi ngengo y'imari y'ibi bikorwa igomba kwiyongera ikagera kuri $500,000,000 z'amadolari ya Amerika. Iyo ngengo y'imari y'umuryango w'abibumbye ni y'abasirikare bakoresha mu bikorwa byose bakenera muri ubwo butumwa. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe wabwiye abagize akanama gashinzwe umutekano muri uwo muryango ko iki cyemezo cya Leta z'Ubumwe za Amerika kizagira ingaruka zikomeye ku mutekano wa Somalia. Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Donald Trump kuva yatangira iyi manda yakunze kugaragaza ko atishimiye imitegekere ya Somalia. Abanyamerika bakomoka muri Somalia bahora abakangisha kubapakira akabasubiza iwabo atitaye no ku nshingano bafite mu gihugu cye. Guverinoma ya Trump kandi naherutse kwima uburenganzira umuturage wo muri Somalia bwo kwinjira muri icyo gihugu. Uwo yari agiye gusifura imikino y'igikombe cy'isi iri kubera muri Leta z'Ubumwe za Amerika, ariko Abanyasomalia bagaragaje ko ibyo ntacyo bibabwiye, ahubwo perezida wa Somalia n'abaturage be bafashe uwo muturage wabo nk'intwari idasanzwe. Naho muri Irani, abayobora icyo gihugu bavuze ko Israel na Leta z'Ubumwe za Amerika bazaryozwa urupfu rw'umuyobozi w'ikirenga w'icyo gihugu umaze amezi ane yishwe. Abanya Irani n'inshuti zabo biriwe i Tehran mu gikorwa cyo gusezera umurambo w'umuyobozi w'ikirenga wabo wishwe mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Al Jazeera